ki lomu. I tur kemi këndog, bajnda to ki domte. Tam ni na ti kachu, taro boli konwani. I nubak ki mairo, adiga kemi do jite. Na lo til ki donan tok ti karo I tungo. I nubak kanji malak kem gong ye I toko gite. Kade chukun kebro del kate.

0: bal juice bal mu dama jawne lo a
1: eh ngam gonne di bisle e wane le ba ta ted nga jeng le ba ne da boli bo wane ko majare jinja kingana ja patar ji ko maje maje le ba ba ko dulwa han nga bu bene mam de ba yi o ne le da njoy din ba le din ne kwa je le godo
0: Yeah.
1: E ba na in ngongu ta bur kwe jil ban na si ine. Magum to nane jig mar ni ka undunum tartar.
0: In
1: ya ban jili om dosi jindi. Nga bukura mare toba deda mali to nig my arsi jinya bane. Magu burada lulumya. Ne jig mama de jile. Ipo kaja kingana ja jinsele jisnari joni ngada ja patar jile. Mali. Magi ne jig my nol magi. Mama gi mare ma chiri to jambal jiri ji. Ne jigu kum largu nyanya ne ma de jiba wono am gersi sai baujile
0: li sai itura ne le abida ye chiri du jamal yi gali ne le gali wul jamal do kala ta diba ja pa ba yi de kan li sai pa albi tala de li ne wuri jamal de jire
1: hai ta diba ma pa we a de li ne ba pura marele
0: mobo yi yi kulu yi kuma mo mu ya bawa ne kin ga gbonwa
1: mobo ne gi ya ognele mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na ikaraji sidi na bolebo e ya di mba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e ya jenja maidilwa e gi kara ele mandle adilin gaud nili di mandigu ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba yi a kisima kula dwai na mba pa di se ne kinga bam giwa ndokri di ma e ya odomdu pa ta wede amna nje morle ne la onoda na ko ngaba yi de ingam do di pa anoda undari jova no na ngongu mad pet tu mwabe on tay do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
0: maji mu ya malikulu tu ya par ne le da malik ntare ter le dorm dum ber ga mi sin la kula la ma gadan kulu gudo
1: he
0: gada targu mai bil baba ide ba fa ake la mai ponle ba ja pa duzuma kan bim ni ba da ba gi pa ni le ba male mu ndo mare ga mada u au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ni maje ba no da male mis retreat ane ji gi au pa ni gi ji sai gi jogi ji le i kan uma film ma kan uma film yo ji sine a gi ji sine le bo di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiban dinji ga wirgi do yida duba di mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jengle ba
1: eh
0: na ni be wai din biya ba chinil biwa ne no mam to mu da low ba
1: be ne gi tu gi sinele woli bu adini ba e gi nanji morle ka de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo bale din ne jobar ko adilin je kula kunda akunda
0: inda kor kula gosma dia
1: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
0: beta
1: ba ngo
0: ta mai bane
1: adilin gun nai kara bag nai nole le sa e ka wadon gun din da kanta in akuba larjue naba magmis nele mam ge tanje kunda man kam maili
0: iya tade joci biwa
1: hai ma tade jol ban me ha mama tade jol bal bula mama tade ya bida da iya kuba lardongon de nele mag mama cheno le ya kuba biba wono da ne jigi ya didile da dani jiyo
0: do tu gundo no le kulu gi iya wa tin adu kuduma din ya nele ni gan le gasegi na gi sagu 500 mil lele iya wa ngaji tanga
1: e kula ku babo e gi no le da kulu si jin nan jile dairin gunne ka adeli ne de kulu si jin ida ar lar dol ngol le tol la le ngo ko male ala de tol da du adeli ne de kulu jinya bibo da di da mama salo mudda ma ko da google se ya da di wa bida
0: i adeli lar kino ama mare de da adeli targi da utura ne lifo kare e kulu o ara ne biadu maji da a kaukula adelin ar kino adelin odun ne ile tu do wa ri gol mimi sha ba ti ta njik charbi
2: yo baba
0: odun da ne be
1: ngono manju ya bar tu de glass veneda
0: wala
1: ile to sine de pata mamu
0: ile sendi dolele ya unjaje maja abino ta riad nale
2: Arsène Léa, mon
0: ah,
2: papa,
0: voilà, il